0: ayon tonin na nin kela o malema na kalima musani ana someke salama
1: salama ko rengani
0: mi yon puha ka hin to wani
1: to mo rajele
0: nte pure no rupa rovi ha roriria
1: o da muri ya o ne guda o kuma sana he mute
0: ahe
1: ana muri ya o ba he
0: manonto ana someke salamu
1: salamu gidawe gella abopa
0: Ahe.
1: Anamba.
0: Ayo.
1: Ni anamwane. Wamuhani yali kutore.
0: Ino shukurela.
1: Ayo wamuhani mlopa na mizi ntarumishinyo padishka unangure na radio.
0: Ahe.
1: Ayo ni awapaka anijaniwa atamu warushinda uyo.
0: Ayo.
1: Ayo kutiyakaba kwa opera.
0: Asante nera hiyo wa mtabia telefoni marela.
1: Kikati.

Ayon tonir ka wavari ha miti koyen arriva mosa. Ana tisho Pedro Selemani. E mar na volo waho. Dimu e mar ya seti horas. E na volo wana juri ya sindala. O mikrofoni mar ni miyo. Januar Eduardo. Nira huwa tutene. Sheshelo huwa male leo.

0: Rabo Moçambique, Niassa.
1: Kutubika nilabato shila kono kuradio Mosambiki kuishinga. Watu kwe stampa banda ya 238 metros zona media. Frequência ya 1260 kHz. Tula wile kundawi kwa jumabili. Lizi kulia kugumi lila ya utendele nchilambu muno. Kwa mba kutishitue umpepe mpaka mundawi ya uitorash. Ni 30 minutos bari unejika ve. Sano mundawi jao itora jini 30 minutes taishi waiweshe tu yorobe kuhira kunzenguazi ya kutiai lizi kulia utendele ikurozi guaweka mulana ikurozi guawenchi lambo moze muno kula jamani ili ingwa ikutuliungazi ya umiu ili ingwa jamani tuveje nkubangani ya pakuli mila utendele na vikene Sheikh Abdalla Umar alichitiga ya kuti Chandanda we umi uru, utendele tuwe jokuli mila majumbamo, ngaba ya kangana na kulikushele. Bondia, we tukuraka utendele, basi, utendele. Ndaibile bajili pa oitora jini, uminoto, pa kwamba gaya ikukule, liju nunga tukula programa zagule tungombele. Yungu ya kutipanka wapa tuwe jengu kwa ngangana na shinjetu watawe jengu tu matika kutuze mkwazi ya mpaka munda jadusi. Oresh. Nambo mpaka oito orashini 30 minuto shindini uneptia rani kwa mikrofoni sentra teknika Ali Julia Sindala Bondia.
2: Ayo!
3: So why?
2: Ayo!
3: I'm so bizarre.
2: Ayo!
3: I'm so bizarre.

chitukuko chimaoneka pamene inu muli pachani kodi pa ufulu ngati inu muli pa ufulu chitukuko chimapezeka ngati inu simuli pa ufulu simungachiteko chitukuko ndiye kufunika chitukuko kufunika mtendere kufunika kugwira ntchito ya Adelina Mushanga daimba nyimbo akuti mwananga warani mwananga. Yeah.

Jimene zikuchitikira kulusa kwathu kumene kokwa padera-dera ndipo muli ndine yo Bright Sonjera komanso Sampaio Victory ndatula nkhani yathu ali pena paliponse mmadera osiyana-siyana.

Tony Fernando, Manenia yo. Fakano komera programa mo tele 99 peke mo studio mo. Wala ba kenro wa thama masipa pa thama ni wirana. Ro to mata karame waniwo. Tala kisipo hin rumeke mo studio mo. Ohiula wa timingwela yon hi ku Mozambique. Entapela ya

0: Boa noite.
1: Boa noite, Rabi Kambiti.
0: Isa mata kwa Rami?
1: Sina iti mwana vashile, kumata kwa mbukulo mshele.
0: Owa, nuhila salama o?
1: Ah, nuhila liyo salama.
0: Sipo, untala nga iti vashile?
1: Mtuwa, desh, Tony Fernando.
0: Kuni roi sayi?
1: Tony Fernando, Valkeri.
0: Sipo, na mnava hani?
1: Sipo, na mnava Markalo Vasile Alberto. Tava hana kama ikelisa kini itashani kilesi. Nashara nupampuela na nasho selimani na altura. Obrigado.
0: Obrigado.

0: Babekilingweni aiti vanshela wani omusheleni omurupula. Alo, buanoiti. Buanoiti. Samata koramula manu.
1: Simata koshalawa are kulukaitano tinihana amontau su semakari.
0: Sipanthanla ya amontau su semakari.
1: Sipanthanla ya kavoka asuna suvahie putunandu.
0: Putunandu. Sipanla munabaha, munabaha niva?
1: Sipanla kinabaha naka amontau amontau.
0: Quasco la buena noite.